tamad mariyan khar yalla dem ba job galaru ba ngal yeme nyaay ay malik malik mujura laj malik bay ayra tunate set ni ci lambu dis bi akat sen farma nga ñu

bai jana kho bai mudik subote me jani dal nilalaj malik bal malik ngate magana kumangal ma ma jama ram bakar ma ma jama ram tuyal jo ma ngeseju moy mam jang de njur bel ma jam ma nga dewese bakata ko mam jang sundi be mam bari kay ma degen tuña bari ma yor bari ma jo bay tra fay jo ko ko nga de xon xiler na bu ndi dim ma sogi na go jaj ma de galo ji mbo njur bel salen ti ge dal sen bu ben wacu barak daw

mabila tani ni man e wonde min tolo ti kon ko ni tan ngol mo ko arum ni kon ko ban kiran ko le ni an ka kon ko mo ta mai la kon ko te ban ni ti te la kur men ta ngal ko mal mal ko na ko na kon ko ta.

0: Dakar.com.
1: Mame Jamil! Jamil! Xam nga Seydi Jamil? Seydi Jamil est là où Seydi Bamakar? Jamil! Jamil! Xam nga Seydi Jamil? Seydi Jamil ma nu ko min? Ma bëgg Seydi Jamil! Jamil ku am jamil ramon dunak al akhirah ma am Seydi Jamil

yayangai hussein man hussein modiga bisamti abi samti imar imar bi umar umar bubakar umar bubakar umar motto kala dubla adan taw adan kala ma ko do bu ñoo ma ko mata adan taw ni gi ma amu lemi ko ñu wax ñaa dal yayangai nak ak mu ma ete daro

sunu mbaram da nga xol logeri ak kejeegi ak joji palni gel waaw dar barka ak bare njaay ñu bokk ben ndey te bokku ñu bay njaay bu bokk Omar ko jur barka mbari bu ko jur ñu xam mak ci ganna ñu bokk ganna ni barka mboj nak ci ñu ko faadu mu may ko motar ko bare taaga mbar ak mu du faadu ak digeen mboj bare taaga ma jelo ka bare taaga mbar dem kador jël fa yaagne talo ñu tay yaagne mu ne waaw di teye ko waaw bare taaga mbar dara sa waaw bi xex ba ci bokam

Kulimbab marem njay mi ci ndam ko hajjer ma amna ñebbi kulimbab marem njay man fa ba ko teñi lat je kulimbab marem njay man fa ba ko teñi ko du kulay bayam yibba kulay bayam yibba daal kulay bayam kulimbab marem njay mi ci ndam mum hajjer marem njay ay sa daal li ma tawat marem ceew ma ni marem ceew ma ci akay de jul ba ci nam fu daal ku ma njay bañi.

ne ba diir ko dañ ko le tayandu ko le ko do gam len madan ko le ko def len ñepp du ko ni ma jojjam def bi ci bëgg jande leer jakki mu jojjam ba def ba nga lan do len ciar ko le jor dendo do fatim tan dara jega de xandal na ci ma sa so ngona ya ne wagan fay ak am di ngona ya ne wagan fay ak jojjam yalla ya ne wagan fay yow li ni ko ni mo ndaw mu ni da wañu dem ba ca sagata lak jor geej bay bayam ma jojjam ben ci ro nday borobe la kuli ko do ngon da werej la buram mo ngone xel cumbuñ la dire ma fat ma tibbu ma ngone fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam demel ci yalla yalla yalla para am di ngone borom rande rek ma ko du kumba yalla bar ko do fal jambore ma jël borom te len ba da la tuba bi jogom ndaw dire ma jogom ndaw ma kor ndela am tan dal bu mil fa xatali kuli megen megen ndaw kuli jaxé jaxé jël kuli jor jor ngone kuli ngone ngone latti kuli ko du fal kuli ko du muy ndaw kuli mbabam babu muy ndax mo jël geñu na wala bañ na yeen balé aram bakkar sa wa aram bakkar mom la ñu may mbabam buul domam wala jappa ka sa mom ci kuli mbabam buul yeen kuli mbabam buul yu mo le bu fa do sagata mo ko dal ci protocol ci jamal de mo mal def farak bu fal wala bañ

yakuri ko na ma faratini jom nyaay mo ngolam ba ta faratini jom nyaay buray ko na ma faratini jom nyaay dulaw ko ma faratini jom nyaay yakuri ko na ma faratini jom nyaay mo dur buri nyaay buri nyaaju kasan jaw buri nyaay am baxo jaw buri nyaay am jomba jaw buri nyaay mo ngolam ba to faratini jom nyaay dir ben bo ngot nyaat aisha faratini jom nyaay jurma amad nyaat ak mawlud nyaat boori mbato faratini birum nyaay jurlu ma boori mbato ma amatal boori mbato aisha fal boori mbato awatar ga fal boori mbato yoyam dom faratini birum nyaay taawlo tekk mam birum baba nyaay jambar je birum nyaay barka nyaay yaang nyaay barka nyaay tegur nyaay barka nyaay dembana nyaay barka nyaay yirim nyaay mira lakhiram ndop duma yeen ngam sila ñokul ñok ko ganjol yirim nyaay ken mam mu deb goor ko siringe jam ni dina rew ngam nyaay deb goor ko gol samba jam ni dina rew nar ba so gogul baka fatar la nga ko jeñ yirim nyaay ken mam ja mujju ngo won xatta bay ki gis la rek ganawam yirim bal sel la sar fa maram sel la sar amadu mboj sel la sar aisha mboj sel la sar aisha mboj sel la sar jur baram aisha maram aisha jaxer aisha jaala aisha mboj mom sel la sar tabara ndongo yaakin ñam seen keur sepp lo kaba sa fama nga de burjaaj sabar de burjaaj yirim anta de burjaaj bu bu ko fa ndongo de burjaaj be la xamul sa burjaaj ñaaw na de kaba ñaar sabar ñaar riyanam ñaar bobu kar ñaar jappama yasin fatan la ngaan jam mo kure de ku de ci yim koy awa jagan brak bu say mi fulor boy bot ni ñefir bu say mi fulor nak ñatu yaat ma ak

yakuri ko nama faratini jom nyaay mo ngolam ba ko faratini jom nyaay buray ko nama faratini jom nyaay dulaw ko ma faratini jom nyaay yakuri ko nama faratini jom nyaay modou buri nyaay buri nyaay ju kasam jaw buri nyaay am baxo jaw buri nyaay am jomba jaw buri nyaay mo ngolam ba to faratini jom nyaay dirbeul bu yo ngoj nyaat aisha faratini jom nyaay jurma amad nyaat ak mawlud nyaat boori mbato faratini birom nyaay jurluma boori mbato ma amatal boori mbato ay gafal boori mbato awatar gafal boori mbato yoyo dom faratini birom nyaay taaro tekk mam birom baba nyaay jambar je birom nyaay barka nyaay yaang nyaay barka nyaay cegur nyaay barka nyaay jambana nyaay barka nyaay birom nyaay mira lakhiram do duma yeen ndam silla ñokul ñoko ganjol yiri nyaay sen mam mudd bu goor ko siringe jam ni de nalew ndam nyaay de bu goor ko gol samba jam ni de nalew nar bu so gogul baka fatar la nga ko jeng yiri nyaay sen mam de mudd ngo won xatta bay ki gis la re gnaawam yiri mbale sel la sar fa maram sel la sar amadou ngoj sel la sar aissa ngoj sel la sar aissa ngoj sel la sar jur baram aissa maram aissa jaxer aissa jaara ay dumboj mom sel de sar tabara ndongo yaakin ñam seen keur sukkulo kabata fa ma nga de burjaaj sabar de burjaaj yeen anta de burjaaj bubu kar fa no nga de burjaaj yeen li fa no nga de burjaaj amadou fa no nga de burjaaj de la xamul sa burjaaj ñaaw na de kaba ñaar sabar ñaar riyanam ñaar bubu kar ñaar jappama yaasin faay

ilaga isa ya ya la ay pula kay majada la pula la ilaga kay majada la sama sa sa bay na chakan ya ay boy sama bay bayam jamba di mata ko pal bi ci mundo bay bayam way yeme ju bayam yeme ju

agini simer agibi jaw simer sa bay ko ko jaw ligger jaw bula nexe falu jaw bula nexe falu jamay laer ndey mari boy say bat boy at boy sa mama wax lo njay njay amadu bay bay ba bilmani maray la

0: ɓe jawarankoɓe soɓe koni ɓe kaala ɗemgal mabɓe ɓe mbiyaren men rana suro duna selle ɓe ñaani
1: gara bonno tokka sakile habaytu garade lawfel gonna
0: soɓiɗi jibina moƴƴi ko ɓii aduna foof so boni noon ko yimmakko tan e bamma ko jaa ɓennati ha ɓoyi ɓe beddoto ladde wonde ko moƴƴani hay goto ala hen haaju

malinger bi may joy ba tay no peguma wala ku may tay joy ma lay ci bantoy gëna ko mbaayu mi dekk su bo demé jani dal ni alaaji ma dikke fal waati ngay cheikh fal magna fa ku may

0: Yan. Wala ko na yung bibintil na. Kodo. Sa tayo wala dyan, si Kusi Forteko Kangad. Imnu Soma, dyan si Kibini Kib, kodo bi Kotali. Sali. Sanya dyan si Kitawan, dyan si Kibantan, dyan si Kibantan, dyan si jadi ke depan saya timur dan jadah ke luar mana sudah jadi ke timur jadi
1: tan way tay kala du wali wa bondu min
2: wallahi
1: kan ko jetti mo ko neldo yimbi no hebbe ala kara li san no wodi kay mata mo yani bo dum ko no nana dum adumi on kay ala modi woni barudi e barud non su yane neddo riwi neddo neddo o yeyi dogi yani heli neddo hanani jallede ko dole barud putu dan non
2: sanni sanni sanni
1: e bari modi kay kaldum do ina haani dilla sabu dum modjo ko dorob ñeñu
2: ma so yi a jara
1: jokka ibu so
2: minen jodi bi jonnde may ko sigila dum ma mi be ma fa be ma ko nani gel hanke teyya tamé daan huddu tok surndu wadi ko buggi nay mo haccano weldo samoni yew mo suptoro gotel gotel mo hada ko tayse fitalma woni sawto wol dugasiri manja on wi se Umar Hamadi Ali banna Ali Hamidi ko jaa lu guddi o day jam hande ko do jumdoni ma sama taw o buri andire nan

albarka ka da wuti nan dun gubo ita wannan yaro ma hannu wannan da wannan Allah ta gile di maladi wata gile di kiza di maladi wannan hannu don ta da bazar maladi nan da sojin ban garan nya mala kare yi albarka da yi albarka lady kiza ndi su juma ma amena koyi su ka fama badar ne don ta ku su maladi di malam ndi kiza subu ka ban dudare dole mallan ya ha message sapo tawa don dalla ba jali mawdo hefre go to do so wada garas o so digal ga wada kabinaji ndiya mallan de fi ta ba la sejal fejal le bita way le ci ngoti ngada ngara fare yana de wali ngara ba de suturi mel jaa la dingal mallan ngal isa an ga shin nombo gonda fo de mallan ga yimbe ngabo tori yimbe biya kari ko beddo dungo ko na wana gro bone alla dandi mal du faida ma wala faida ngol yel banawal su yama way hamadi lam tanu yama pukka da ara hande inde su yama ka moddo no sunu yima yedda fa dal te dina jara ko yesuma he su ban tampina hore mo mari galla ay wada wada hen bafal jamdi winda na tension sen mesa del don dadi bondindo ko tampinde hore musa bawmi yesuma gor yetta tanya gor robbe

kodo ko suudu hejia tambe bondi do wiye ko yaraja min na lamdu bu non mo joge mako gandal mun hawre kadi o metani wadde presented ko mutani teddo yola ke samu bismillah sayyid jani hejia Abbas binta hono Umar Abbas yette ko so jaw kanen ena wada ko Allah wi ko fu ena teddina yeso mumne laaj yo dal baraka be ne mirumal baraka neppene way wadde dum fota wona dewo Allah do jidam fofu jama ko yalla jundum mo tawfa jonne ko do kadi fo yewu

sanso musasi de hamadu lomne haali hala hala ka kadi ko min ceedi wonde ko seelaade fe ko gonga wonde kadi seelaagal hakkunde mabbe wona seelaagal hakkunde neddo e mbelu mum sa yaade yaade e mbelu sa yihi mbelu ya sa dari mo mbelu doro sa da fiye mbelu heba da doro ha nanan ni wonde ko biddo moddo fayi kadi e min ceedi dum fonnon min am bado bando wonasi sundu kadi so nasi sundu wadde pere on jengaso bonnani leydi ndi o bonnani sundu jam jorto ni yaa

nam hammadi lom o yodo ko mawnam ko esango kenam yese ko sawa amadu mayram tiya ko sinju jam joro so nasi sundu kadi hano wada hen presenté da wonno bondani sono bondani hore ma

ngay dumay daal ñaga sam ba bax mok jabel may bikin gonu ma ko faal ñay bi ci fi be ma ngon jema lañu gëna mënu ñoo doon am lu kal ko ci biir bari mën mu daw bëgg ci da ngay may ko ma man day ma xam ci may doon sa tu ma tu jël ci patu lay doon boy bambara ba may bëre ko mom sa nang la ko doon bayyi ko muy jëf muy waram bi ma doon ko mo toom musa jandiyo

ay María, María, María, ay María, smalingerba. Si pita gurinja enga che bakel matem ba sey macha golla renja ndey mare ma Abdullah kati simer ati simer simer fara jaw ma jaw xor lati jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambalam ngi lam bang

Senegal ma jaw xor maram cham yasin paté mam je mer la mo jëk nek mer nit ku ñoon ci Senegal ñe ci mer ak Abdoulay ci mer ak Kati ci mer ak Gimi ci mer sa bay ay ko ko jaw